E sei la bambola, no? Da se di pati bravo, e sei na italiano. Ora come mi tawak e reportage nang, mi tawak nang storia nang, anto mi tawisa wow, nang ta kasi mani e Vasco nang, pos e Vasco nang ta me a bringa, ku differente país, ku Francia, ku misa onda, Inglaterra, tura mi bringa ku e Vasco nang, to des nang ta hopi, nang mi tawisa nang sangar ta hopi bruha, wat betreft, ting bopo bisa hende nang kwa keda, ting kwa traha yui nang, des asa nada, bide ta strayo. Ok, lega non sigi, mas ora non sta bien con mas canción nang na italiano, ku mi taha ya hopi bonita. Ok, sa kita César mi plegaria.